a poder Dios le concat sale santil cosa lo conibil santo presimbil la santil cama os capi salalok la santil Dios creador del universo la atlachok de sinel chispunil li karukwan cherulir chichot li karukwan sachosha li sa'el, li po, li chay li chuam ha, li tzu, li ik, li kiche li pe chispunil akwa chachok de sechoke makachinta kwi la raho makwa chakwak nakskwan he chikunil li karukwan anakwan Marinakil, hokepli pelepalchich, marinakil, hokepli apipal, kamali radio, hokepli teléfono, mari hokepli televisión, mari hokepli avión, shayok te si akwa, haan lahat aus, karapal akwa. Mukutsek tsoko tarakama, kwangkatli pelepalchich, sana ko, shik, sana ko, chalmo ko nakatawa si tarakchakit, japan, Chinchan te kuit nak mag ah elak ah helat kapa. Joko panchis nak ma. Laat sa tiyok te si. Tok sa taklak wichak chikli ka kolonel kawa Jesus. Si tiyok la ka rin. Rek ang kilish may lish ray lal. Likwang ko tipel hil arin sa ruchik ko. Japan sa taklak chak lih koho panel wichak ka chol itak utuk kapel itak yok li kametsin. Lisan til musik. Mancho shabia kwa Shmen kawa Dios Mancho shlin chuam naktok shen kulon Salihon ala inch laki klipo ma Napalib lika kumon ma kaya chik siya ah siya supi Kwanta na siya shulak siya laki klis chuam Kwanta na siya siya isach chuam Mari kwang kipakwi siya siya isach siya chuam Kutinap na kwa Amanan kawa Dios litok chucho kwa kwa Sakit sa kretal lalok lak santil atin Lito chiskut pal chikwa lakwan Linas chike li karunan akwa Pantyo sa kwa Dios Lito ah Huwag na kwili ni kayo kulumire li radyo pa Nakwa nak sa tepa Tepali Padre Sergio Godoy Sa kwilak sa tepa kwa Le kawawis po Rodolfo Valenzuela Núñez. El ako sa shpen li na kolomin re le pa diosesis. Mantyo shre pa na kwa. Kishkelin chan ako nal kwa kwili ni ke kolomin re. Arin sa liwisin. Kawakon ko se Ventura. Luri siya pelish ko kalrish mamra liwisin. O kanakwi kawabal de marmax siya pilak kawadiyos. El ako sa shpen. Alir siya kailis ko kalir ko. O kanak ko ikawa uhukup sa tepak sa kuya kapwa. Ahali na ito sukrelis, karuli na siya kahil alira. O kanak ko ikawa Diyos. Kawa Victor Kapnal. Ang di guardian sa tepak sa kuya kapwa. Victor Kapnal, alir siya kailis ko kalir. O kanak ko ikawa Francisco Beb sa shmisik lira. Alir siya kilakwa. Ali nak akalin relish musik le rat mari setiap akaran sa spend di lok latsu kawa Francisco be bukan nak kue beli kejak angeli uban tina cuko wis ini aman to pile bukan nak kue lah Oscar bukan nak kue Gerardo Show bukan nak kue kawa Dios lah Ezekiel aniap cikli skaal cikula kep kawa Dios likun kep sali radio Kapilakat ka siya katakwa. O kanakwi kawa Diyos ni Nekitepan, Carlos Pa, Augusto Kol, kawa Dionisio, kapilakta siya kawa Diyos sa Tepatepatwa. O kanakwi kawa Filiberto Calcio, no kawa Yermo Sakil, kapilakta. Aransali Centro Radial San Pedro Garcha, kapilakta. Kawa Carlos Ka, o kanakwi kawa Jorge Alejandro Yat, Kawa Lorenzo Rey O kanakwi Kawa Mako, Kawa Willy Kawa Alberto, Kana Carmen Aniyap chikshik awayap ni kumon Chikwila kapapa Kailako sa shmehne
Diyos, Antios siya kagway, nagsopulat sa lisratik. Lipawain, Mayo Reli na eh, tiklares po holy chupa. Huwag na kwe, kapila ka pa kwele ko a Padre Aran San Pedro Karcha, ko a Padre Bernardo Shor, li Padre Luis Acevedo, Padre Marcos Tomás, na kwele Padre Jose, Padre Ovidio, kapila ka pa kwa. Aran, Kampur li Padre Gerardo, aniyab chikli kwan ke para na kwa, kapila ka. Esa flaco se espera. O que nos cuide salir catedral a Rincomán, salir parroquia del Calvario, parroquia San Marcos, San Martín, San Francisco Javier, Chiculacán. Aran San Juan Chamel, aran salir chisculis de Catalamito, Guatemala. Tengo que hablar con a padre, con a diácono, a mi hermanos, mi hermana, Chiculacán. Mateo Chacuán. Nakwi kawa Dios na naksain cholish angelep li kana aran la esperanza seu kana Elvira kokukuro nakwi kana Maria Isabel kokuko kana Manuela kokuwa sakari kawa Ricardo cholika o nakwi kana Angelina o nakwi aniam chikli ka komadre komadre Erlinda Aniyap chikli siya tsako na kwa chikwila kap siya. Siya teng pakep. Siya spanulis ka. Kung kipakwili siya tsako na chilis li kalokwa na Santa Maria chikwila kap siya teng. Kung kanakwili siya tikiplis ka angel siya teng pakep akwili kawa Diyos. Kanakwili kawa ministro li nagkulo na lang kawa Marceli kawa Pedro chikwila kap. Kanakwila kawa panela kipichanel siya teng. Matyo siya kwe kakwa. O kani kanap sa lakwi lo pa, chis ko nila inakwa. Teka bakwi magdali na kal Victor Sakil Chirashkayan ko ba? Jessica Fabiola Sepkok, Paraiso Uspantang El Tiche, Familia Guzman San Bartolome Seca, kapila katakwa. O kanakwi tokaran chiyo San Pedro Kachao. Ichukapé ko a Javier Tiul, 82 años, no puedo rápido. Aranchillo, familia Tiul Choc, Marta Tiul Choc, Alalbe, Chatecla, Capacuá. Ocanacuí, Tawa Elvin Catún, licenciado Elvin Catún, Chacuila, Analuque, o Arturo Catún, Cana Elvira Maquín, Lios Ralash, Cajol, Chacuila, Catrishuana, El Papá. Mantiosa, Cuidado, Tawa Dios. Ocanac, Asa ka ili ni Jakwa, kunteng angin kong ilupang tasak, tapano kero kong liru sila lacho. O kanakwi to karancho kip si kabing kile kachabila kabinel, soy la rash popi sa kilbe, Juan Cristian Emanuel, Jose Sebastian, ay la nina, Estrella Guadalupe, Elizabeth rash pop, Maria Chok, Jocelyn Adelita rash, Héctor Choc, Barrio El Quetzal, La Libertad, Petén. Ocanacuí, Tojarán, Estados Unidos. Edgar Rolando Shon y su madre Sonia Micaela Juárez. Chitacna, San Pedro Carchá. Ocanacuí, Tojarán, Arkansas, Estados Unidos, Flavio

Dios, sa kong nakapitasak, sa rukli ako, ako bihilali kwa jeep rulis kaos, sa tepakap sa plekakomlo. Tepayab likong kep sa litralam, likong kep sa liospital. Tepayab ako lima kep liskwali ruka. Tepayab ako ilak komersyante linigit siyang chikating. Tepayab lak mikroser, lak taksis, lak motosiklista. Kanak ko ilak kamioner sa tepakap. Tepayab limahes o enfermero, doktor sa tepakap. O kanak ko ilak li alcaldes, municipales, li gobernadores, marako kanap ako ilinigit kasa lak chiruli chaka. Di ako abahilar, rilihan talamit Guatemala ko. Sa kota keplis na le. Ari pa kulis sa rujidot mag atoros pa ng kakwila tentla at atakwa. Kakwila at larunag at kihokli kalale. Ang Diyos sa kakwila kawa Diyos. Sa kwila keplakla ko na laka ko. Jose Eduardo Arantxa Iman. Chilis-lis ko ka. Lis kong kaplar sa kwila kakwila. Kakwila ko Francisco Butz pa na maliakus. Pero las

Kasi nga, ting ulong ko chik sa akong siyaman. Sa akong siyaman ko chik ting siya. Kaya ko siya kweling kawila. Skots pa na ano ko ha. Ting kahim li kachabila kabinel marikon kip sa jahil sa rayla. Siya ko lakit ka siya ako. Ha siya ka ilinil. Kasi sa naikilip ha. Lakawa siya ka tiyo sa kopi.

0: Gama li jogos che vales comon. Mari qual chah na cheli ati. Nat na ko ok chat na ke chirsep di sacramento. Sas kabali kak angel. Kwan hakpi li honal na chena. Nak kapanu li barkwan li kataklangkil. Aja. Sas kuni li lik angel mare lik angel la kabalu saru chi chorch bajan ike spats pati kunak lihu bajan spats kunak lihu i kwang honak ning ka shoru sumen ki kacha sa honak li empresa kacha moko to eskulta sa lik angel ban mare jas kunale kacha mare kach in le katera mare jo ke spats ala mare nim ayak jaba mas kach in le katera mana kanawa in maring gona kanaw tat yas kanu ko bersih dia kahu wis moko moko to eskulta ya anna spatz di li li la etsal kangel ya moko ke takke manak moko shoru tas no ho bersih kil hokanak hokanak kisa li ka komonil hokanak kisa li ka ingles nashtit ku in is komon ku bankil li chu amek kama shinjere kwa chwa iku ya kchanzantiki jogos mi mbaleru ka mukula otla umakana kakre jaban kaputiru na kacher chal kuna lep chokere la esh lak wakbani lak bitsanel nak jogos pokpal lika kwa kim kikin sa likwa kakere tal kunchki bitna shtena la atat Jesus likwa relichua na bal na kacher sa likabit jaban jalhuna le shakshono go kana ute li koma shika kebs lo konik ho kana ka kulsa jhuni lik angel ink anin jeka kitse ro kreb la kwa kwanel khalan khalan lik angel bejal kwan sali komonil kana chunchono go kana ute li koma jo ke anio pula o ala kwan pan li honal na to o ka kwis ko shlangil lik aruna shtele ka kwa Jesus arin kak ke joko cha atnak siris lis linin ke chal grebe ya to par no kos bok le ka kwa Jesus
1: china usli na le pa indi na usman shkul tikan kel che al chokere la es komon la es kwa anel bi chanel

0: Ichro kainish komonish koskuitin kwahwanel bichanel neulak nak lishonal nak chokwakuit chisapale kakangel erikin salejun kapal kwa dios chikanak erikin kwa dios chosoptisin kere erikin rabinkil ikangel ichokochish nunsinkil kwi oshibakli nalep kwi oshibakli esil kwi oshibakli kareruli narakli kwa dios erikin kwa dios chikanak erikin kwa dios chosoptisin kere sakunchi kishaman choko chish Kebal kuyo si bakchiklina le banan kwan di asil rikini le kakomon re sakwal le kakangel arina nakwan.
1: Kusis ko sgutin kyo ko bichiat na kirishlik arucha re sa di domingo alan takwang sting penkir li shun shakali le kakwa Jesus li korpus na kadire ko kanake arin sa li parokya muko takwang talisan tilmish bada sa shkawanak tohtyo li kangelak. Abanan li prosesyon ta el se kukup honal rek elah uta okto se hunlahu uti hunlahu tiklak lish ni kengkili santilmish bachal kukanak nakajere la esh li komon li nikis akon sa li santilmish maka li santilmish kukup honal ut ele honal maka hunah kili santilmish takuang ansele hunlahu o rek elah kukanak alang takuang sni kengkil sa li salong re li kolehiyo li kuangarin bejal kokanak nakakam chokere li esilay renak chol chok chiku es komon kokan uli hunghung li sentro mara li lahepchi sentro ant usman karanj ni pengil sa li hunghung li sentro bejal kajek la o la sentro tsunus kachotu kibaran sa li rikineb la sagrado corazon chuchotu oshik tojaran sa li sentro tsunus li hunghung ni koshan nakakubuan bil chikunel okadish komon bantio xere yoko shak bali kek angel chikamay
0: shak di dios chukabeh kaholbeh gutsantil musikeh chan chak rastik lahi kanakwan kunelik kung ehong ekutan hokan tashak sashkabali dios chukabeh kaholbeh santil musikeh hokan tashak ikakwa dios chikanak erikin komun koskuitin ikokyalin lakwakwanel bichanelesh O kanak pilikawa Diyos na siya, siya sa sinkere sa lekang kail, sa lekang kail, sa lekang kapal.

0: Kan sekali komen esmas. Sale col sale kuin relikutan lunes. Relikutan reli po junio. Chokela wale chokobe sale kakangela rinkuan. Lematan majali anina makina besed askutan kili chokobe takakere naklasik chibesek. Manjal kuna kli chokobe. Makin es na best there is mal. Arang kwan los shoppers kawa maja. Parke tat kata klasi bese kawa nyan jo kos jo lagi. Maja laban na kwan na kui kui beli kos na kwa. Oka na kang hela kisir kera lu lelo ile ramigo Victor kawna la chino. Na kulag sa lehong kabal kini kamari borkesta sa lehku ain. Ay, kones. Choco kuchikak, choco chikulak sa squak lipo. Reli po junio, squani aninak. Squani el chube, heguer, lak anis. Shekel es malo, takal sa sana ti aninak, mwako kishta kwastari. Mayan. Awanan ko ka na pili ko kya sa skulun siya kula ning kil wanto siya rin sa echo lehi. Kula ko ka sa kasbali ko po ng reliye kubi komones na chal sa ligo ng lakwaye 20 de enero rin de siya bli marimbaga ito.
1: Gerardi Estéreo 107.9

0: Ancon li esilal, agarre esilal isantil mish. Nakawan tu si nakasama si Rule Kawadios, li belekutan li sakli sukehik li kawa Lorenzo Mo. Li kung kawal mo chen, naske kung li bopal che kunilesh kumonesh, sa isirakik li belekutan li tihok. Habanan, nakanaw nakikakisuki li kawa Lorenzo Momo, amanan ko kanak tarakmang libele kutan li tihok. Amanan takwang li santilmi, siya yung tausmang alam sa li Iglesia Katolika, rele katinamit koban sa Kalbaryo. Alin sa li Kalbaryo, siya rele katinamit koban sa likutan kulak Martes, kwi rele po Junio. O si Honal rele eku. Chirichik li santilmi, Medyal pokbiles si sakong sa shirakpali novena ran sa li Rochoch, li Kaminak, li Kwan ran sa li Kolonia Municipal Pete, Campo de Aviación, rele katinamit Koban Alta Verapaz. Si Ilang li Ram li Kawa Lorenzo Mo, autanan li Harup de Shoken de sakong Kawadio Sakwi Chi Osop Tisingere. Chilang bi lish musik liram chishunile lekas pesin nak nakuan konak lisan dilmish resh holti kagil belekutan lish aksu pehik lekawa Lorenzo Mo. Abanan rikin skuibal kamak sirib lah echal de pasok lisan dilmishain nakosik rikin akwis akob lekak angel salihona layin. Salsa kal komones kwak lahu kasal kaspali li o bonadre li eku abran kwaye na sheke flores peteneras na cabeza comonil al compás de la guaracha
1: 107.9 FM Gerardi Estéreo.
2: ¡Sí!